sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unia no obetna ase me se wo yire no betna ase okun no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutsia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure

sentrenia na oyo onyankopon eye ho sentrene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opno no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ngu ah bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any from for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ni se ha ni owure

Ujidiasia no Enya saha, enya saha mamu Ha, miti saha na chesa mnise Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu vibani cheno Amu mpisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidisa metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Iye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tinene sa Ode kawamwe ni chire wonse Ha, senia mujidia siya no Mujidia nyimu mkwa enye sa mamu Mesia wano huna dia amunumu wa Hey, adia chisumpo

Wei aye Ghana jollof ni nsemne bi a waka ama abeto dwane bi no na abosifo kiremu a da no nane nansa e no mokofa ababa wa solome awuti bafo a wo techiman na wonom se sansem ya baba wa ikan yei awuti bafo nso asoma ama nokɔ nkrofo ho na as obi yes wonhye e no nso ahye no nso ogusu ohye no afa nkrofo.